0: nak jauh itu sejak jauh yang nara mengmati unduk, tapi mesti cepat ngaculi nara yang itu nara kita nak abdi unduk, am nara nara kami susan mablik, ma awal yang mesti ilak jauh yang mesti lu nikah tenang madana, mablik mesti mablik tu salah lu unduk.
1: 1942 minyun nikutlagama abdi 27. Takpani aku lima inun nikut lama. Tapi nilai inu bagi yang kata kau yang mengerti aku, kau jarak semangin nama. Anak-anak langsung awal lagi doa langin nama. Kisah ini saya mak berik juang mon ayah si ayah aku berik juang mon ngau yang kata awal lagi saya langsung anak-anak agak nanti aku yau yang mengatak pangan tak kau ngau rasuta. Kanu kian nak awal laks aku nyuti kau laks semangat kau rasuta. Anak tua rumah nama anak mengau jadi langin mereka besok kata tuin nak terawam. Anjaran nuan, nak kena tahu tu enyung ni tu, tikita waktu tu, aku di jam ni aku ni dokok tu, nak kesak tu waktu tu, time ni pilih aku tu, time aku aku tinjingin ni dah aku mesti kena aku pilih tu kuni anjaran nuan, tapi kuni ni semua tu pak tu aku, tak kuyak tu aku, sana batu aku ngaji sini kasukila semua aku, tu kuni tu ni, bimun, agak tu aku ramad tu nak kaya langit tu, emen nak kaya pilih langit tu, aku ngaji langit tu, kau inuyung nak ramad. Kaya lang ngita yung nakok to nga. Ama, ako balik doon mo takpaw nga. Ino yung nasimilatid lugo. Di kita ulang may gata ulit ako sulitay na rao to nga. Ang agayin na. Kinkabi tayo na ay sotuwap tinitay ka ni ikimaragama. Nagligid doon nga rao. Kubiya sutiya di rao to nga. Ano, nagapuhi ko sa mayuyak lugo takpaw nga rao kami. Ino yung nakarama. Takpaw nga tikin nata inong nitakuri kama adla yung mga rao to nga. Suna baca kau tinok tahu nak kita negeri kita mengalami negeri kita tiada. Aku ni orang panjang kau itu sama. Tapi kau ngata ada binjai mengawat tak? Aku pernah tu pekat itu open ngaruh itu. Tapi kau ngawat tak? Ata ada binjai mengawat tak? Beru orang sorong itu ni jauh mama ringin mengaruh itu. Suna mengaruh kau yang mengit itu. Negeri kita nak itu. Tak bunga. Aku pernah tu itu ni aku ni kekok tu ni mama ringin harga. Amma puik sakit kura kama amma taykan yang tu tak anak-anak kali tay nak tu yang tu kuning nak tu aru kama aku ni aru kuning nak semua tu yang kaya tu tengah kau hilang semua kama angayum kuning nak tu aru kama angayuga iyang nak tu ni kuning nak tu orang ni kumukai kapi lagi dalam mengadu kiang nani yang naik dulu tay semua ukuran dok tu masai maksud menga saya maksud ngal amma saya maju tu karu dengan tay menga. Kalau mikro kuyu kai bersungguh sama orang mereka naoyanu, ukiung orang tu ni naoyanu ngau si kata terpangan. Ada adem ni kima orang sungguh nuakun makuk tua rumah sini dengan ramat upang menga ni rekod tu nengah iklu tang sini iklu lukia tu perlukia. Ujur dua orang mereka. Takkan isu ya kuyu dah ujur sama orang mereka sama ujur usutian rendung aw pilar tu kuninga ikima orang sungguh tak kuat ada kuka. Tamang si budlio rakit. Kako yika katako atin na akaw rakit yang aw pilado tukuman at suwari yan yung sulok sa mga nuyakilo. Tamang kanil kakatao yung tamang ngawak sa mga tali yan yung koyin makayaklilo. Ang matagwasaputin wang nakata. Tagpikani tuko kailan mga ruyak tong ama bikuna. Doon na milok tuko ananak kong itaak ko at pingotikin mata at sora rin ako sulak sa mga mainyong nilutak kong yuri tayo natlo. Tagpanik. Ukirok ta, awirok ta, tagpanik ko kita. Ilapuhi ko sa kahit tukuro gamay lang. Tagpanikin na ko ilita. Tamahong nga lang sa makuling isang anaw yanon. Kano kaya nga ko niyo tigil tagpanik sa tama at atagaan niya rin ming man inuyong niya ming man upang nga karukun. Biro yang nikupi katigil sa tigure. Tapan ino yung nilak sa mong man. Tayo maro, toko yun, uji ko sa tiyari ko itay na sunga at ataga uan, pinig ko muna. Unga ginig ko muna, so kayo maana na to ako yung lawag ko. Tag ba kitikatika sa mga nutak kanita kuya nga nga ma, tamag ko, kitikatika ka ay sa nga ta. Ubangali ay mga tagba, umilyarong mo ay bak sa nga. Tahan uji ko ba di doktor kisiyan inna o doktor nga. Umikaktuin na rin mo ay bala ko yung simagamata ko yung lintutahan na unga tinga. Anak-anak ang ilwa mo. Tahan na di, pikatigiya ka, kitikatigiya ka ay yung, pikatigiya ko kakso ay yung nga ma. Iman aliyan niya gusto siya ko yung anana minilip tuksa kakso ni tsunami. Piyo maganga anana nga tatuni bak sa niyo. Tagwali ubang ay yung nga ma. Umikak, umiin na rin yung uji ko sa palaw nga mat, suwaglo taak tuwa rin. Ang nakangigwa mo kahit ay manday sumakatlaw sa magama. Taman na, aksoon naktuk sa binyo ko aksoon nakoy lang ito tagba dahil man natatagaw lang ang ani lang ang matay man na awal lang bigyan ng tao nga iigin na suto nga talikangan tagba tikin niya aktuk sa lang sa mga nga awal lang bigyan ng tamik sa ano iigin yak sa kanyo yak patlo so na pwede tagba siya rago ilan ni tikip patlo ni tikip bigyan ako tinga dahil man na iksuyo lang ako ni atatagay nyo yung nagsimarat silo ang matagba tak kuna ni aw pilato kuni rasunga tamang mitja ta ku ku ka dak semarang ming mata aw dak mata an ya bing mun u kiu tad lima lo ku ti ku dak semarang mata u bang atak bang na tuat jeng rasunga ngu tin nang ni pero rasunga le tak tak kuna ni angu tin ni jani sunga nak ligi ya bak tu sarok tu aw dak ya ang atu bang atu aw ri lan ni pai bak sunga tak ku aja lo agya silo pilunalo ang nga katana ani mao pilato pani katana miki tukulurak tupi katigitlo iglang mo ko ikatak tukulurak tuwangan na ujigilo alam itara kubiasuk to yaklo nga dahil man nanan nukulu ya pirok palyari kama pirok sao ya kama nanan nukulu ya inung nadiging ito nga ang uyakpaklo nga dahil man na ilang itong nga nakjuak tuwari ilang ujigilo iso makakjumi kuma kanukyang kubiasi ko yaktu sa orang itna kubiasi na ko ilong ara ayong nakturo miglud si ko sa ko ilong itay naksunga tapo ani kaso ti pagtabi ni ka kau ilong si mong itunga ko yagitjar tika ano taluri ang ayok ka kau na ikaw ti ilonga bilang na pangilani man ni si mabagtunga sunam magkayong nakit kailan ayong idyo makatakin kubiasuk jumiyat ya katatunga ilan niya ngayok kakangin nga iso magilugo surlo kubiasuk na katatunga akaw garo ang ilanik tagwa ilan iman na iso mamakipagtunga magkano takakay sumaksuktit yung mga isugin nagligay kakaw na ikalag sunak sunat ya katatunga tamagkwa kaw yung makagaro aksugin ana nakakaw na suni atatakaw na suni iman na sunat takayaw na ya katatunga tamagkwa isumatya ko katak-takarwag ka. Ano, isumaksoy na rin ngilduting. Akso kong naktukong naktuarong man. Ang ayok kakaw niya sa ni. Tagbatay man na tamani ng uyak sa tigluligay ako dung mong ilin niya kaswak titaw na kama. Labloy takdwa karog tong ako na ilangan. Udi ko sura raw ngin naman. Isumagasi usumatya rin ako sa mong matay sa maliyok ko. Igluligay ako dung mong ilin niya kaswak titaw na kama. Tamani sunga tuaw niyo kiyo kakok sunga. Tay kung nga kama, ukiruk tatay kanya katata, man na nga yuk kakatiyak, di sumari daw nga man na yayin, suwaklo ana nagidlugit, pahirigit tiyarakin, kubiyasu tiyarak sunga. Agus maulas na nga ta, mimi ang ikakatata, mimi ang ikakangama, iman na sunak ang ito, ang ikakpalaw nga ma. Sunak kaya ang ito mo, tamaw nga mi ang ikakpalaw nga, minisak ang ityak sunga, isa doon, isuya daw sunga, tagba, iniksak siya ko rin ang matahat ko na nangkingayak ko niya titaw ba ako matahat ko ako yag ibagtag ka surimahan na mo tikitlugin tahat ko at ba inito ako katalaw sa mga kid inakangin mo tahat ko ako lang sa matidlugin anik ko kang una sugiak tiluang ang karangama inakangin mo tahat ko na nila katalaw ko matikik ka nga tatag ba tahat ko na nila inakalikado pagsunga uba niya ako pilagdug ko na nila ako ako pilagdug pagkakil ako sa mga aksok, dahil man ang nagtuwakaro ko. Ani matay sa mga yuklipan. Dahil kanila ako sa mga ma. Tagba, upin nga ko, ikaw yung aksiyo, titikis niti ko, matating misog ko, ayaw lang ming man, tagpaw nga ko yaw din. Dahil na pa niya, dahil na, may kitukuro ako sa mayong. Dahil na doa, pikatigid lugo. Dahil kanila, pakimaktlo niti ko, upin nga ko, wag ito at siyang ulunong. Dahil na, pekatigiya ka tuwarilu ni kikakongin na nyo niya kaak tuwaro ka ma kaadra ka ma takpani takpani tas nakakulo kang matakpani tiyak yun muna tuwati tiyo may tigusidlo nga kakdo magdo tigusidlo nga agyardo kumadlo nga agyardo minirinya ka ma agyardo kuma aso ya kukiriya ka sulaslo ko daan na iligit tiyak lo agyardo sunaw bataan na tuwati tiyo sublo at amaw nga uyarang mun aktok ila ibyo mun kaputit yang nasugo kao yung mga ilo mo kano kukiriak pang mga ata kukiriak ama nunalo ita magkawam nun kinam nun piksigal duting ama nuna sunni lakim makasim agda sunni lakim ma manggim makasini dahi mga kapya sulung ni kumo kukiyo mikti ko sila kasi mangitong ako ni makasim nirinyo mayakalitaan kangat tatuin na lakini tagba ay gama ay si malasunong sining niya sa tupikarata apumitamaan tupik si maluta upin nga kumimi ako maubalagad yung mi sinila sunong taan na pekatigiyakaan niya aktualo lang man dahil na ang nga kaan niya aktualo mo bikito ko lang ba yun ay ito nga niyo kiyo kakko lang man aan niya aktualo mo tupak ka ba ibiruktualo imiruktualo man kima gumang ito siguro taman na aputi migli kakata taman na aputi kuro atagot tag maigli watanin imiwakso nga imiktin na ko sinirakso ni sinirakti lugo wangaro sinirakso nga kapya siyo nagtuyat lang na ngaro sinirakatigilas lugo tupasarak po kong taan na ting misuti kinyaman tasuma tayong naupilado ang ikang nasa ni nagiyaksapti ni tag mga saapti nyo ili okay nasa ni tupagkama nagiyakatigilas lugo ina nagligsakti pagkuraw tumin yung katagkuhan yung katamang mitya isumakang ilwa mo nag-akso ko ng mga talon ni sumakatala ko sa mga inama suka ko ba nga to at yang ura ko matay sa mga nagnakuruya pirok titaw mga nagkikuruya nagtitaw wag sa nga pila ako sa mga ma inyong ni pirok titaw makuyan na mirtag katamag ko inuin akso ako nagling nakaraw matawag ama kangang ngukadlarok tilugo kaya rin na ikumarig siya at ikiman igligatong mitay na rusiba na ito kay daulo ni pukit tali ikumarig siya ang titamaw ng man siba na ito kay daulo ni tayo kong nga kama uglang may gama tayo kong ugla kayo lang may lang riyak to kasuklo nga siga dani lusir na ito magdo kahit tila ako si mong man tayo kwa kangalog tapoy ko lang si Madjak kung itagkamaan na musulipi si Makkoy at tayo si Manu kawti lang si Mabaka tagbasuli kayo lang si Mayati papatag katay man na lang si Mayak kay kayo at sa kagibay kayo si ito kama kuya gitya lang si Magkutay na sulipoy ko lang si Mang itagkamaan na mutay ko siga dalo bilo ah sirang nakatulo kayo lang si Mayang o kawti sa katiyang ito ako man na doyo araw kamay lang tayo mo ni kakan niya tung niya ng migama ikaw magsiluang ikaruak sunga pimunan ila igluri ka tung mo ilin niya nga suwa katalaw sunga ang ikasimar sunga ila magkuya sunga tayo kung ilin niya nga suwa nikulo nga ila nga niyo ita kuya ura kama ilin niya nga suwa kuya ang ila sunga takunong nga sakikup tinu pikuya ura kama wita kitaw ura sunga suwa kaima tak na ni rasunga iman na tunga sugdumi ko yung ilaw sa mga maalian na gusto ni rasunga ro sa kimaro nagligil doon nga sukok pang nakala ko lang mga sukok tao na niyo dito ko sa unang itya nga ma sukok tao lang sa makoyingin na matako nung tako na ni rama iman na sumaksugdumi ko yung rasunga namungaw yung mayangamaro namungaw yung nakfil nga Kuyalit katakit ako sa kiko kayo kung nagtitigil ako kin. Tako ang ulang patasurayok ka na kaya ko lang may inuilit ko si nga ng tamag ko nga magsuwag sa nga. Magsuwag titawag ako sa nga layo kung nagtitawag dumila ako ma. Isumakatay lang ako sa mga manuta ka lang may lang. Ananalaga ang aksuarong iman na ilulugtan na kubiyasok pala ako mamahan na masulilanik ko. Ananalayaw yung nga makubiyasok pagkama. Ananala yung man naktuarong man, ananala lang sa mga isunga. May kisunga, ananala bagtog sa lang ako lang, ojje ko sila ang inaman na nag-inunin nga ni. Inuyong na magkisya ni, ojje ko sila sa lang ako ma. Nutakak ang ilak palya ng mata, ananala ka nga tayo man nakubiasok, tiyas na kubiasok pala ako sa mga ma. Ang matagba, tanang nga, anyabing mo, awlakat talasuni, tamani, tiyan yung kiyokaksuni. Aula ka mangyarok na suwaro kaya karok tilugi kititaktok pala ako sa magatigo. Ay man na kaya ato aso ni po waglog tukulo lang mga wini ping mga lang man. Tahan na rin nuta katuwari dito ko. So na kaya ako na iti aso rin nuta kaya ako na sata. Ako ni aro aula ka si maldo ni ang matigwa aula ka si matilugo. Tahan na nuta kaktang mga mayla na yan nga ni nuka tugli yan. Tugli rin itakaro ang atigo ang umutay na tugli tugli kanya ni pingasugi yan nga ni. Ukiyo kasi ni atau semua man yang mau dah tu ni, okey, pinga sudah bani tu ni, nutak takkan semua dah semat itu. Okey, pinga sudah bani tu ni, okey, pinga supaya ni mada tikin yang nak tahu ting, dah ni lu ngerang ayuk lepas na yang ada kan, asyiklah, bawang mitak berkerang ini tetek bawang tarik wang mumi mada, ni ubiok tu ngah tikin yang mada sukaim, dah na. Ini cakap ini cakap tu, tuan apa yang guru kau ni cikis tu ni? Pegar dua aku suka mahu amni ini cakap sesi manggil kami ada juga tu ni. Ini untuk lu tu kisah yang itu tu ni. Jadi nabi aku pegar dua aku hanya cikin ini masuk dia cikin ini magong. Tapi mana ya? Sunah betul bahawa ini peng mau terus jauh yuk. Hanya itu tak bunga nau yang nungar ya tu kerang. Ini peng mau pergi yang ada pituin yang tu ni. Jadi kau ini peng mau aktif tu ni. So kau tinggal tu, saya menanya, apa yang dia ulas.

kulla kut ulla tiaba kutunga sugi semana kulla mut utang mitiluta ulla mi talang mi utilugu talang mi api ulang mitilugu July 3, 2026 June 3 ngujengilago July 3 ilak tamane kalon ni kajanak tuk sakinak tukululu ni nila sugalatu ya tu kisiyan ano kajang ninganut kisiyan ikajan ng tibidyo ang api walang mayok tamani ula ngayok kakalon ni ilak na natulimati na mitwin na tutung asutir si mana yaid mo ang kasunyan ng inutito na yalang mitiluta ni na temto sa mga at nunalit si inunalit ni na mitwin na pilagi kuluyak pamata bibala ko tig sanisakititika sututik Tavanita, Kino, Yanit, Aduino, Tiokalam, but Katujakati note, Thomas Mamisano to some near to good man at Tiango Yokamatan, Uigonga, Ipasanala, Lorosi, Unicartuk, Peter Pizzi, Langlo, Totan, Uigonga to San Erelotigutown.

0: Matt, at work still nalla roti semiyebut.
1: Matangi.
2: Ulasi aku. Lahat na kumingay tat suminga tusak na rin pasi akanit. Nitsa di chimiga bin. Dahil maluwa tusak ni tulunga. Nitsa ako makaluwa kumiyo. Roma meo ningin na kata chapter 7. Dako pilarilong ito ipasa kayo si Bigisi yaka. Mapiga nga 194-195 mo. Ikalang ang bisuti. Inu ilumini ilumini imino akiraktu tininga. Iliyo niya ko nga. Iyika si mo nga. At ani iyika uitatiki takuhulu nga maligat sa uhaya vika manaktulining ini. Amen. Bigisi siya chakamahe. How you magata, Piru Yaku, Timmy Pisima Mata, Uvangali Timinut, Aula Tauvunga, Ayok Nemo, Niroh Tausimalunga, Pinier Nika, Namini, Tukising Ilaka, Pinier Romayak Nik, Pivanginama, Pivinital Nili, Pinier Papunga, Pinier Romangita, Nili, Pinier Roma. Tav angit punga pihuya piunerakluo. Tav uwang ngilak teimeluto. Ayok nili ilunito teimelu lukpo. Hau yima vunga piuyumig ilunito hangimat. Tav timinye na matumig piyumane hakaluak punga. Kisiyan nili piyunang ilaga. Piyo piyo magaluak taka atung ilaga piyo ngitorli piyo mangitaka atok paka piyo mangitak nili piyo ma tafa uvangaw yun naipo day may lukto ayok ni li ilum nito day may lukpo piyo ya kaw yima vaka piyo yumik pinyago tiyo nam matumik Pinyaruma tilunga piyong itukli na yutitsay nakpa na. Kutiyo piho yang huwiyagi wakka ilun ni tukkun. Hau yima vungali timin ni piho yano timin ni tumpa. Hau yima vungali timin ni Pihuyait asingit unataktunit isumammat pihuya nganut taakkoa tihuyausi matitsi pitihuyautisima tipaanga ayokneuk pihuya nganut timinitumut uvangalo huveasungitu aluyunga kia saputiyunnapaanga umanga timimi uvannik tuhutitsi yumi. Kuti huyagi jauli. Atanitiku Jesus Christ tu sikkut. Tafa uvanga isumakkut kutiu pihuyanginni pihitsipunga. Timikkuli pihitsipunga ajokniu pihuyang nganut. Tahkua hullumi. Tusakia hakmiavu haupa utimunga chapter 1 muulalakmisuta. Ulluhat siellä ngavukut. Teko rapi kan sumi usumanak tut tutsiari kutta isumari langa vavu ohaksi mamma kouti ajo atokun nangittatin niku atokti tausungin atta atokun nangattiku kisiani tungalegi loalak mata timi sangeile kuakma suungusi sarjalla utegi logulu Pini bumni tunitsiare lalo talo inusinalo nakman teko ilisapiko ako sa lang ayaw piwalong mata anak kapalya lakulapti hikarek si mangolok tuwi sanak pa si magay na astwa piwalok suti nariw lang ito nuisong umma ilang ikalalaw mata isumanak tuwi amalukang suyo akmiyo nariw lang ito mito ilang ikalalaw may mata Inyo sa kaya manang ima at larim ma hanu ilu rea hangi tini I pigo sutia rea haktugu tamakua galui o hakein tako atua kei ngatavu tu sasugi homagona e gatakta tini tita usungu gata sasugi kia hata lagu salu matau ya lagu maluta na mana aktuku ini usi hatsia unna se hulluta ayogu se mayogu yu alwa sunal mut kisiani Kuti suna limane a kese o ngoma. Kese a figito a gotigo. Ika yok tigi lugo. A kese a gona gata. Tamana nilde gotigi tui na goma. Yaga. Nako me iso ngalo. Nilde vijak tita uso ngo gama. Nako me nge kiti ulu siu tia langa lagi gugut.
0: Asu gotu maki. Mata.
2: Ya pae.

Silabo na panawa ya level lela ngayok anak ilan ini kimi tawani mpodi ng sungun ya halin ni low plus two. Hopat ala kay lakto lako anak ilan ini kimi tawani mpodi ng sungun ya halin ni koning high 13. Tin sari lang ayo 827. Hul sari nakso nun no toko 1258. Hopol lako tin sari lakto 9. Hul sari ilon ng 124. Nakum imakaya tungas kinamigit si hopahanin kita tusot lao. Kamat siya kita dah.

Dunga så godt til, du tager min alt du siger. Hej, der er nogen på. Ulla mener, at jeg vil du være i år 3, 2026. Hej, nalo lang er jeg bulte min. Tre na homaluk, på vej ned til mig, din satuk vid, president. Kan man ikke også have lagt mig med, på vej ned til mig, september lidt dog, på Amerika lidt dog, but. Aknaliat conference, uyumik, suli ilaw mayuit, bibihangin na treat, isuli lakso ni July 20, ulidwak, but how you got view, una siyak duk, tusak sa ulang at chun lo. Amalo, Upbeat Jam, 1996 hotel logo, takwa, nipiliok si mayuto hait, nipit saya ni treat. Hakita ko yung mukhay hatagama. Sulitan na na si Muni Berthi ang malukutso ang mute. Hingi dilogo. Pingo dilogo. Nicharta dilogo. Ito sakso lang ang mayok. Ang malunika at wakta minala lang ang mayok. Nala na palo binagbik. Puisiyo balok ni Mago Hayakut 1995 o dilogo tana nipilok daw lok to binag. Ang malo nipilia bininga sa lumariak da biniga. Ay, hai. Takwa tak kutusok sa ulang ayuit. Sila wut, sila tia palo. Lakto kutuwa mi anu ilat su dalo. Sili niya dikku hau sa kaintang inuna vimminuna tia vumuling ayuit. Unu sa muling ayuit, emailing ayuit. Kutuwa api mi unu sa alla kailangan nagaktaw yugok. Ukho ni hak niya stilo plus six. Sani kiluan milo alla kailangan nagaktaw miyut. Anu kun niya stilo takpatumik 30 misungo nilimik. Ukho ni hak niya stilo gok plus nine. Umiwa milo. Allah kailangan ng aktaw may yugok. Ano kung niya stilo? Takaw lo uan ni ulo. Ako ni nga ni tumik. 30 meet 50 mod. So ngon ni nimbik. Ako ni hak niya stilo? 11. Inuk tuwa milo. Pupang ni tumilo. Allah kailangan ng aktaw may yugok. Ano kung niya stilo? Takaw tumik. 30 meet 50 mod. So ngon ni nimbik. Sa akin niya ng aktaw sa inlo. Ano kung nga? Uan ni tumik. 20 mod. So ngon ni nimbik. Ako ni hak niya stilo? 11. Ako live milo. Allah kailangan ng aktaw may yugok. Ano kung niya sunlo? Takatumik. 30 meet 50 musungo nilimik. Ano kung alo sa akin niya ng aktaw suni? Oan ni tumik. 20 musungo nilimik. O kunahak niya stilugok. Plus 9. Ibuyibin milo. Salo nilo. Nubuyak alalang ng aktaw may yugok. Ano kung hatikin niya stilo? Nikitumik. 20 musungo nilimik. O kunahak niya stilugok. Plus 6. Kaya siya miraklan lake milo. Allah kailangan ng aktaw may yugok. Ano kung niya stilo atwak ni ulo o an ni ulo? Ako ni nga ni tumik, 20 misungo ni limbik. O kone hak niya stilo kok, plus 7. Huwak tamilo, Allah kililumin niya to gono sa. O kone hak niya stilo, plus 4. Kayang sumilo, aw palam milo, tasiyo yang milo. Allah kililumin niya to gono sa. Ano kung niya stilo, niki ulo, kabangan ni ulo ako ni nga ni tumik, 20 mit 40 mutsungo ni limbik. O kone hatirin niya stilo kok, plus 2. Tamaan lukut tua minu boleh liu minu yang biu walk unu sa. Anu kon niya stelo niki tu mik 20 mit 40 mut sungu ni lim mik. Oko ni hak niya stelo walk plus 2. Kayang soal tua minu nu boleh kalala kan hak tua minu walk. Anu kon niya stelo niki tu mik 20 mit sungu ni lim mik. Oko ni hak niya stelo plus 4. Nuna tia bom milu abani nei ni mik sungu yu langan hak tua minu walk. Tat sili liu minu niya stelo unu sa. Ano kung niya stilo? Nikiulo kabangan ni ulo ako ni nga ni tumik 20 mit 40 mod. So ngon ni dimik. Huko ni hak niya stilo plus 5. Hope deo milo. Suyo lang ang nakakta may yuok. Tatsililiw min niya stilo ano sa. Ano kung niya stilo? Nikiulo kabangan ni ulo ako ni nga ni tumik 20 mit 40 mod. So ngon ni dimik. Huko ni hak niya stilo plus 6. Post veo makabim milo. Suyo lang ang nakakta may yuok. Tatsililiw min niya stilo ano sa. Ano kung niya stilo kabangan ni tumik 20 mit 40 musungo ni limik sa kanya ni kaktaw sunlo. Ano kung nga, nikiulo kabangan ni ulo ako ni nga ni tumik 20 mit 40 musungo ni limik. O kone hak niya stilo kok plus 7. Takwa takasil niya di kuhawi sa kaintangin nun na bimik nun at siya bumuling ayuit.

0: Mana ukali makati kasi medyo nga tree na humalumik sa tukbi ko ang ajok kahuti nga. Tree na ngay?
1: Ah, danyang ngay.
0: Ah, tu sakat sahak pala ibi si sa tukbi ko ni?
1: Ah, tu sakat sahak pugod na kumik at at sura kong nakabi. Sa tukbi ko ni sana. Sa tukbi ko ko pag nakata, pag napagkata. Ato titik sila kat ka ang nalian ni pingaming ang nalian ni pingit katiman niya ko siya September ni 2026 pupag na ito may laktok pupag na ito may laktok hanwan ni ko ta uke ang
0: ilaw ko mayuinik ko katiman niya ko siya laktok may hanwan tigi ilinaw kalimakong nagayakon siya doon
1: taman na ak
0: Iya,
1: lawak si mama 2006. Akawi abadi nandiyan ng siyulugulo. Pugar na din niya ng lawak si mama ko. Kasi magyang asutik, iya, baliw na hak sutik. Tingo magyang ak na kasi manin makahak talaga ak na ni ko. Kasi hata kayang ito ang lawak si mama ta. Pugar na din niya lawak. Pugar na din niya, pigi ako din si mama 2006. Abadi akago nalio wajal man pugang mito mirawalaw yavo ak nalio na siyo lulo isumagit sugo tenen man ilaw umarui hakitaw rakot sa tukbit hakitaw rangatigo register ko na tuwit atok mini ang lahat ako na tu nunaling ni atunit 14 communities huling lo si Tamalo nun ali tako mak-onak isungo galo at daw si sinigtabi niya tugalaw at tamani alo niya lang agalawak kita at daw si may nun alin ni ato niya si Jogoki siya ni ay pirong na to ilamini ilan namin ito yung meron na to ako ni itong masukyato ang malupugang nito kong mayon, hat sigol ko yung nagun na tuwi, sintari niya ninyo ni kisiyan ni, alaan, tamani niyo ko kami, kisiyan ni, Richard Stolok, umililaw na lamat siya, at ang mini, hakitaw ako, at silukwit, hakitaw ako, naluto ako ti, uban nulon ni, katimayo katik ka nulon ni, pinasagtitin niyo, umunga kinusuguti lang kong namiyak ka.
0: Daga, hangat daw tilo, ni kita ako tilo akilak tao siya lak tu sinik tao tiga say
1: taman nato say naso hangat tao titi medyo ako ti akilak tao siya so Allah hitong aki umato ako ti hitong ang akilak tao isuwit para siya hat siya so ngurata ang malo ni rigo ti akilak tao siya hat talang medyo isin tao tilo turok miubing Allah nalunay kusak tao siya akilak tao siya Temesung wakaluit.
0: Daga, katimane ako si ulak to me, suwan lulak to it.
1: Ak nalini tingakisil to ata, at tihingi to nito nga kakasugat ta. Sunan mo kayo sa mga taking mo magiyalong wato takong nasugo ay bigilang arti nyo. Upanon ni nunabi lima mi takong nasuta. King mo magiliyong watangin ni Uhara kasungo watta. Dan na tunga biyo lang atin lugo Uhara ulo ni. Tukita alaw rabot hano. Uwira si manak to ni. Ikayok siyong napita. Ino katitino. Ak na katitino. Kaya mo Uhara si magata. Uwira si manak. Imelo galwakpan. Ah ngayang ito galwakpan. Asing ilo. Imay kayo si gumabugo luta dan kademan yaro mitung ma violato addiction pinche tatela suta lo haya hatelo ta ilusle di kunu pisi mazomni amma lo avalo ro sina tselo ti ka yakti usuno ka yakta uma maritu hatwakpa tamatuminga paknatukot
0: Taunan itu kan saya mencuba mewalon ni sisa sipi mew. Ila orang nak ajak mew kau matu aku tu.
1: Tak kau ila tu suvo sisa sipi mina ila umat kata mew kata timlo. Kanu ila dia tu suni nuna limi atau nanti kau meyakta tu sakti si yuk suka. Ambalu mantra mew ini tu yang ini urban layak timi. Ila tu selam mew.
0: Uhaji halau nak cari ba. Pupuk ni tu mewah ni tu ni, ubalon ni, pupuk ni tu mewah balu, uhaga tu si malangun itu tu.
1: Ilu sendiri kon hek kui si malangun, pinjut tinggi, ammalo, ikalok si gomaju uhaga lagi jui, ammalo saputi jauh si mati aluk di, taman pin mageu lag muhaga ulak tu, ikalok tinggi si ulak tu, unusak kusukat si nehalun ilu kata lag tu tak hek si tahu luti. Aning wati tahu lo tulu kan ini kuter sila pilihan ni tak sila ni tua payami tua payami cuma robot sekarang ni umas tu rakan ni satu ni yang ngati lewek nanti ni tingkat yang ngati lewek aning rasa kita ribuan yang mata 2006 ni dan macam ni apa nak tu ko tu sak naya lo tulu ni kan malu tulu ulu tinggalan ni dan macam ni apa nak pokok
0: Apik su tiup saya mega main dah. Ila gaya kerja aku nanti cari tu ina.
1: Puigo kongin nama. Dunga sosialisasi nunali ni kau ilang eh atau menitun ni katak palen angin mata. Bila kau ina kat si register kuri vote ati leh kuri vote hari tahu lagu satu klik registration ati leh kuri mana mat saya mat nalu dua kat silo kanok lara guna sudah. Tunggu sosial itu ke apa sih tentangan ni? Kalau si jemini kita pukul untuk ni, apa nasi yang warat si final itu si kita masih nak nak cakap nak cipta kerja kerja lah setelah tu yang ni hello, ni hello, ni kita harus hello. Taman nataga nak kau memang kalau kita kerja apa kerja satu periko, kanu pina suka kita mengata pina suka kelam atau pina suka tiwas ini pina suka si nak ni. Ino sa mga kayoksi mitko pinaswasong mata. Nakumik.
0: Napawok. Ilaw ko mayot hanga isulilak dut hanga deadline halak dut ilaw ko mayon.
1: Dan na yulay nung buwani galak ilan yung tulunga manal alang italo alalong minakun nung buwani galak pibakay nat Jadi hanya tu.
0: Si kut saya ni.
1: Kan lepas mat saya ni jo. Amalu Facebook ngan satu. Kan lepas mat saya ni.
0: Si kut saya ni mana? Atwak sejungu July 20 ulok tina ku. July 20 ungatani kalau sakpa ilau kumayu. Pibih hangin dah kaya kuna satu.
1: Tak kului. Nama si jubin yang itu apa tak? Pibih sahak tetap saya. Langa gunawok ang maluna masinjuin niyo pata at umino na li ilaw umaro at liyo tuwin niyo to pata ilan yung ito ini yung malayaw kayak niyo
0: hay na kung may makayalo o halimahati ako na kayo na may kayo ulang o kendo
1: na kung may makayalo daw Daniel

ini alo magagaw tara pemangit ang anong ning alo ni kusa ta gun na ikugo ano pupili alo gay tuhula kayo alo na ron ito kanoy tu ini mga gaw tara pemangit ka kain nali pangalat ko at tiniyak tungo pupili nila pumalaga sana ni ko at siya ko tao ukiyo ko lang pili ko lukiyo lang ito kamakwa kaya ukiyo lang ako lang malo na tinik at saka sinanga ko talit sa doon siya makala wala akong mata tindakan ni masok niya ka tukaw ka lang pagkat si kaya ito ay ma sinasi ko katakakto nga ukiyo ko lang pili ko lang ukiyo ko lang tanga niyo umiyo tayo kong kuy na rin nakasayang tama yung nga niya kulong na pinuling ako at sinihang misunod ako ay pakakto nga wiyalo ko nila ako sa mga maiwiyalo ko nyo mo. Kaya malamahal ako sa mga sumali kahit sa mga sibol limit kaya magutila ko sa kanit kasi malamahal ako sa mga at sumisukot na sa masinangan eh. Bukira ko tayo na natin ipilok sa palo at isok sa palo sa mga mapusok palo at sinangan at kilimakayal pa kami. Ay pagkatay na pisok nila ko si Bumtibo sa mga nga tulang at sinagpalang

0: σου είσαι γαλόα.
1: Μάνα πιβελίρουν γόγαν λεγέα νέα τέλα της άγισετ ουτεραία νέα τόκ τα μάνια κατηγία ψηλόβαγα Ρόμπερτς Χαβίτο. Βατσά ουτάω.
2: Ουλουκουτ. CBC ukyok takto pivalleyang ninarap tisip ng mga tobi utak. Doavil nakturiyikot tamani ikarung ni ikwara yung mit aksurut kalong matakitakutaw tidlugo six minga parurak tidlugon katriyikot kamititi yung naksilaw to 11 minga parurak tidlugo unukot nunaripaw yakko ukakpok tako akutit at takbing mot ukwing arikan ng mat. Tuwaveng nakturiyik ko surite kaningin nakluti kawai sa nakluti at tang nakun na garoang mangan. 2014 o tidugo ikarong ni at takbing at ikuara si maraong mataking ni tisamani. Tema tao pura kakturiyik ko nunabumi thousands ngin na ko yuki na yaktarigang mata kinaw jakan na kasugluting. Gavamatukakut narunay silaw mata kikut kinaw yaktarun naksiga yung mga pinaswaro siyo yung mit. Tana pekatinga travel nunavut kigaktoy sungo yung nunavut mit purakaktulirik kunin. $200,000 migo tikiutilugut kinaw yaktar titawriga yut. Takuning tagayak sa ninay tunit akik suyivad lirik tutik unikaroon nang nang matakanok purakak tulirin ng mit atok tau kataraw mga 30 ni agagoni. Norin nagib tukimok titihim marigiyaw yu ang tungiling at awrak tiliribingan ni nagib niriyong nakaktok nunavong mute kigaktok tau tiyaromad kuyilu ni.
3: We hope to feel encouraged.
2: O kaklo ni nakakpagod kayong iksay guto gasong ng mit. Upin naklo ni tako at piyagik si sa makatang ning iudlumi mo tikit lugot. Kuveso ti kakatang ng miglo. Tako aglo kuveta kuyidlo ni tagiyak sayt. Kangakadlaro rog tunipiliang rog si mayut unika vini takuyaw yun na kayang mata. Arctic Bay Adventures mitana purakak tulirin ng mit $200,000 migo ungata ni kinayak tariga yok nutang ni pikutinidlo pangnaw tingin ni nang minakutinid akik suikan ng miglo ilinak titikatakan ng miglo ikanayak tini daman kakasik angayok ka nga tatung iligaya nga
4: ubasik ko ay nakinayak. Uwat ni tuniyaw yo ikayog lakwa
2: ikarong ni turagak turigayik ko lo takwag lo o karimagak turigayik ko $800,000 ang atani na takok titinasong ng miglo akik si kanakasong ng miglo kinaya kaktitaw riga ang mayon temata kupikoy sak ki sarig valiang matatamaw tumaniyo yok unong naksaw luti at jiging iningin kitang miunit dakwa kitang miunit kupikurigin ng mit kawisak tingin ni tana piligayaw yok pingayugiyaw yumi agago mit awrat awrang man hana zikalak la angayok kagayaw yung ikarukto tiyang mit o kakso ni Pimagyo yung kawi sa katang ng mit kupigong niglo kano ito niglo anayak tago to yung nakto ni.
5: I love my traditional meat.
2: O kakso ni inoy ni kikuting imamagayak at kikurima at kinguwak sa tin ni mamaksak huy si mayungat kano iling agayang mga naroon agayang matakwak tuk. Tui unukun na palag ko yilig tilugo. Ago si mitako at kawi sakta nga sakit itaw riga yung inutokang niglo. Nunaring miyuta niglo apik sukat taklo ni paipa miglo. Kanok kawilok si mang mga ukiak sa ngurak pa sakit itaw raklo ni. Tema tao Yellowknife Meat Forest Doctor na tana skateboarding tunit
3: Sapunyagumang mat Fort Simpson mutate anikuyo tidugi ikwaraningin ni pidjutigidugo Tauvan ng mutate Dacho region min raktao yunu na ring mutate Yellow knife mutikiti tau rong mata Katingayo ni iglo kakti tau dutik Angirangin ni aniyare kakti dugo Natingo yaw tidugo Aksurong nakata rong mat Piluang waktut inusuk Pang nakataraw ningin ni Aoyak ko nukak titaw kalag tilugong. Doctor, Aorat tisungo yuk dene skateboards and skate north ng nakaktaw yung mid asit chaksi yung mga matkanok. Tekan ng mil, tekan ni iglokak titaw yut kuya sugjo mi kuya luting.
0: I've given a few boards to some kids out here.
3: Tako ng skateboard may ilangin ninutakano tuni yun na raw kakit ikayokon na kamate man nagkaraw. Doctor, kinaw jagasuga yuktok tako ng skateboards ni atang naktayli magutin niglo inusok tunot pinayugo magayak tunin. Tako ikayoktid akidaksok daw ngitlutik iglokaktit tinang minarunayak sila oktut kanok sapunayak daw yung nagayang mga yellow knife mutate. Tako Salvation Army kudlo United Way kudlo kinayarigin ng mitun naksa yung naktuni akik suy nasuksi maruktut anititaw yagakaroktunit ang ikakasung ningin ni.
1: Oyan namig Toby. To say, except with the man can't tell me. Tema, he lay locked away like Saxo Gang now, man. The Makasi will look by me. To Sangna la Calta. To Sangna la Calta.

0: rồi mà những năm mà nó cái này dạ
1: các bạn ấy bây giờ ta lo cái sự tiếc cái
0: mà xem mà bây giờ ta lo cái lo tu nó kêu một năm mà tụi mình tin là thật cả cái mà xem mà ra thì vì cái sự kiện này người ta ngã chắc bị người trục trung mà chắc bị người trục anh khi vô là cả hầm à trục trung là khát gì khi là cơ không biết là tại mà tao sẽ không biết là lúc khi mà gặp mà sẽ có thể tự ti cả khi mình muốn đi gặp cô nam mà quan nghĩ su tu kinh nhắc số này u yak cả muốn đi biểu khen nhắc số này cái nghề này học thành mà tôi đi tu nghe nhắc đi lâu khi mà gặp khác rồi nàng ấy những em nam mà tôi đang tập nào mà tôi buồn ác bát luôn ngã ít rồi ngồi tin nàng mà ta mình bây na win nàng mà tôi thì tôi mà sách còn nào loa luôn ngay sách còn cái tên là khi mà gặp trước xa ta là mà sách có loa luôn ơi mà nghe nghe ta thì mà unip ca khác chơi ác tâm ngã chắc bà nè cha na lo khi lên hiểu gặp mà thế mà unip ca toàn nè mà thấy cái ngành ao ra gì cái cầm nè unna tu sang cái sang ngầu thì cái lúc vừa xíu lắc bạc xóa đầu luôn á ở khâu trọc đầu nè xíu lắc bạc với u lăng nghịch xe mẹ lo việc ta thế mà nó xóa đầu gang mà xóa luôn á à thế nó phi lục xe mẹ luôn á biết có xe khác mà anh nó xe thì có xe khác rồi vậy lắc đầu kia mẹ bị lắc xe chạy ra lo anh nghe thế nó chun cái xe xin nắp bắp cơ mà số hôm nay kia kia và số yêu người tóc lệ iso mà lắc tung à iso mà yêu biết chưa lắc tung à thật và nín ngập xin hâm mu biết chưa người hâm mu số lệ kia hôm nay kia và số yêu người tóc lệ biết chưa tao vật tóc lệ u vang lệ số yên này nằm mệt chú xa gà mà nín ngập cơ mà đây cái lịch sử à mà mẹ cái lịch sử chúng nó vào nó u âm nó ăn nè lắc đầu ta nào mà ô cao thì qua ngã sai mặc phật lè là gặp mà ô cao thì qua ngã nô ta ác lưu gây ô cao thì nè áp kịch bơi gốc đại lịch cái này ra là xuống nước ra xí là học xuống đi đây mà nó nên mẹ ra ui cao luôn nó có biết uap ting na kanit tumik o e kakaluang na awit uap ting ni ungasik tumik iat na itaw yung mga awit mamiat sa kang awit kinamiat tronon kalliun hiluk pagkawit sun iliak yuktut inniak tutit namme ng atatakangin na awit atatakangin na awit ilakasulik awit ilakasuhu mga awit inuot siyak niluk pagyakakputin ang ngayoko ni ulak tunga kaya maman ila khashuti gitala gaminga gong namu me akiu matta pittu akhlunga te nanu taga ga yang bulunga pichaung in nikshauti ga go me go tata mat isu maga imat na shuin nang me tata mat ila khashu go ma ga ma go in me ni go tokwa dang na go ni akta ko yu ma ga magla tap shume nga chulin ningin mat akta ko ngi tai nak ta ga anu tigit chiang me akpakalo akhlunga ak tak lu kung ni tai nak song a tai ma am ta ko ila ka ak ka ka la ap ki ta ko pa un la lu sit ka ti lu ana na ga kya wa leng mi ya dan na le nu ngung man ak ta ko yu ma ngem ni ki le ka la ngung man ta ko ak ka ka la ap ki o ka ti le ri wa nga ta ka ngo go an la nu pi che ru yu nga tak kaga gong nak ligi yigi ngi tak tuat ka pitcha pat ka ubba go tap ko nak ligi ye ka pego sakati na ka ake rak to rap kik tam mak tunga ubap ubap ni go ipla ri ga matut ipla ri ti ya ha ka tak ka tap ko paun ngal lu sit ka ti lu dal ba go tat ka nga mani go ti u ya lo ak pung ap tat ka ko mani go ti pung ap pitcha ak ta ka lo ak pat ka tat ka ga go ukung nan ngat nagligi tilunga ta kikwali nagligi yo mangita pichia ga wakame ta ko le akara ta ko ngiyo ki tamang na reblunga suna wa ilagi tsang nang mik tukiliun na tamna katang uti tutitu itsara kharapta ang nakatigi ngubluta ataw sang ne pero sala rapta tamapta ata ta itu bluta ta ko ta kabluna mik ata ta kang manig amma uwang atatay tuluk da duaktuk atar kahata. Ma tad bunga kikle kalera bunga inu siu inu singe silal liptalo iklu miutaptalo. Takutin nilo lagiwanga tad kanga nila pitsya ka magok tad kaunga lugo akakpaklunga. Kanwili yung anana gago kautangit lugo. Tad bago kanunga sak nakalayanig ka ma nagligigigin itam nun okaktaklunga. Dako nagligigit tuat ka kanunga saliksugin. Tad bago inut si angin ng mong awlali anig ka ma sulitan ba uilis akong bisunga. Taman na gong nangyak na kumang mat una uwi ka uwam na kawiyo mayakaya kaktanga na kawiyo matingilugo. Tat kau ngaklek okak lo ngak tamat munga go nagling na ilak tok bik samdut uwe kalak nga kuma ak na loob pangula ka mapuhalo na sa walok lo ngalo pila ka man dal mago uwe ka tun nga bik sa toa ka yung mga ko anakak na nga nukakak na nga angayokak na nga uwe ka go pitsya ka bigaya kaya ka kumaka ko amalu go inhutsya kumaka ma kingon ngani uim nulo kanunga sa lawak si mangimak lunga tapo alo ilat ka kanunga sa utingin ngak lugit nagligigigigap kit tat kakko ago pitsiak tigiyat wakalo at ka ang nataw iyat na iliok tukun iyat na ko iliok utawin naktak niya kama damat ko ay suli yulog tahat okaw sit ka okaw tusiat ka talbago uglalo kaktuak pong talbago inu pekata o kato dalba tam na kowe anak to mini bili lang ini mi yak lan bakai to ala gay dalba tao so so dalba o kau ting mang so dalba go o kau sak lukti tu ma dalba go o kau sak lukti ningit ko ni kailit na to ang mga taiga o kang na dalba tam na kowe anak to nang ini bili dalba tam na kai to ala gay dia nailio ko tayo mga mga makwa ikarangap din o kausang magsalumay tuklamang niblak tayo ligyak pagpunga. Inungnit isu sa kakangin ng mag isu mablunga o kausi sibulin ay nukili tuy o kautu siya binit migli at kahit takto tulunga. Talbago uglalo kaksin na may atwalunga suwal liangin lunga. Dalo o kakti may ang unagagaw lunga lugo. O kaw si uto akpag umaga mo. Inmini ko, sutay ko dito akti lugo. Inung nun mo, ang ayugi ang mago. O kaw te kuyo akpag nga, mami anak tumig. Kiyo kanik kibong. Kiyo kanik ka mago. Tayin na ko, ang ayugi at waka, nipang iwa ka. O kaw siksakat siya ka ma. Ikulog, o kausik sa kanlang mga, tayo sa mga angayok sa mga uwam ni nipangirakak tunga. Tayo sa mga sa laging wakaya kang mga, ang mainusik sa ka, at kayo mawala kablog, iso mga sa lumakablog. Tamat sa tukililukta, ng mata, amma ilakat siya at tuwak pa kuya ublunga, ilat kapit siya at tuwak pa kuya ublunga, ilakat siya using itay naktunga. Kipa tuyo tuya ma, utok kang may utaw mo. Ima na pit siya yuyok lang na may utaw ublunga. Pit siya yung ilak tukwita ko ilat ka kipa.
2: Upaka katalangit kalawakibit. Iman na okaw tsok tau ka nga, Bik?
0: Aksu, biga ma upe ko sok palaungin, biga ma kiyo malukak lak palaung mi yunga. Damat ko okaw tsit, tuke kakit lua wilaungi, dat ka sunaw wa piksat ka. Piksa ka nakak taung mata, pigiwat ka uplumi. Ta kuning a kingu itat to ama, in mo taluk tamni. Kingu lak pa mi aami at saksu nga. Okaw saklumi, aso niluk siya mi akalwa. Kau tu sihat kasuling mata. Dia nak kau itu nang nangin nama ayungin nasugib lunga. Makimaniluk kalau awak Pimmalak viksaga gok tau tuk tau lua gok nea gomara ma gok tako han nea nang nea ngin na ma mat rau ka suli yut tean na uil gara ma tau tuk gok lukungi lau gara gara lua gsunga anana ma okau si anik ato gara gama angutit gungit kuma gok pitsau nak sang mat uil gasu guma Nutagaling mo ng pitay nila nga nutagakaklong nga nutagalin ng katiga nga maghuin na ang matatamat ko. Hunalukta mo kinatukukaw taon niya ang mga nalunang mat. Tiyat na ikuyaw makagod. Takot na malak to nga ukaw to siya alam ni Dalway na dalwat. Dalwat tiyat na kisukalak po. Ukaw to iluak to mo sulisok. Suling mat. Yan na, kiyo mga tigi walaw kat kalu, is kao mayami at talik kat ka suksaw ng iso nga o kayo may at siya luak so nga o kao siya wala ka mo. Kung nagsaw ngit siya may ako mag-o-ak na siya niyan niya to gawya ka nga mo. Mami at siya ngin na ayak na mo. Mami at siya to'y nayublo nga huli. Daam na ananat siya ato ko katakin na lak to. Mami at siya to'y nayublo huli. Tukot iluli, sunaw palak tunga. Sunaw pa ako daw yung mata. Tamat ko ako, kausit ka. Kaya napitsiak, ritsi. Pitsiak isak tang ititsi. Pitsiak ng iso ang matkubian na lang nito. Ana na matamat ko ako, kausaring magin. Pili ito ako, pakubluning alo. Una pilagat ka piyong na siya ang lunga. Inutulik ang taang na kuma. Uy, makimang nakpa nga. Ayoko makamago. Ama suli siya. Uy, kangilik to ni inun na hunak to gaya. Ngunat ama na nilak miyak. Kaya wang nilak aluak to nga. Uy, ya. Inut siya. Wega nak tulak ta uema tik la walu la semangita atau sia kuno una ta la semayu una ta ya kangap ta sa lagi wak ku sibul ku tiga ma una ta kaya kau ta uga mo kala dal kal di al di ti la khlu alu nga nak ta ni lu ya
2: temangi ana no yuman nak o kau jo tui me khatak pata Ikaw mayaw yung mga ito, ukaw singin?
0: Ukaw singin. Pwede ko lang itasig. Adla maglat. Uwag lahat tao kay. Time na. Usakaw yung magagni. Simulo talba. Type suma. Isalo nam. No takaking mag. Ananagatam na tokong man. Isalo nam. Iyat na nilaw si mayanga. Kangat ko lang. Ama ka maaliyak ni. O kao tiya nga yan ay. Nagligayaw ka. O kao yung mga pinatwal. O kao tiya nga. At ko siya katima. Aksut siya may ang nagliging matit. O kao tiya nga. At ko siya katima ni. Tokso ang magutab na ananaga. Kiyo mawala akong nagong ni. Kiyo matusit na luktatit. At kakpagumala kang ni. Tay mo ukaw tilok sa mga kikiyo matap akong isutit. Utko sa katiga ukalaw matkiyo mahuit tumiyang ulagawin ngo. Sung mga kpe, kanuping mga kpe, naluyok. Tapos suma, isalo na, iat na iliok tangan. Sutay ko tikpan ngo, nagligak yung alo ang mga. Sutay ko tikpan, et kagak sakok tulo ako mga ama. Ananaga, pimaklak palayang man, ukwag lutamang min. Ukuhalok taat kibye si malakotik atong nga ngilok pag mataat ko nung ha. Utko si katago o kalang man. Kiyom ngayon ito may ang ula ka mga inminig. Alla yugi uyak palang mga. Alla yugi walang mga. Utko si katinigo o kaudiya. Naalalang ito ko niit. Kaya maaklo nga o kaudulaw taka. Kiyumatang nakaklo ni iling ni, kiyumatalang nakaklo ni, o kapilugaw to ang aktu tulak so ni, kuwi asyong hila kami gong, aktu wala kami inmini gong, pimalang man. Tiedän, että olen okauti ja pimaalikavin ilikni piiaa ja kaktujumme suli nelvaa kuin maakputin. Ilikni pimaani kanssa vittuaali katoan, että tämän annan tihuaksi ja sutajakotikpa suli piiaksi, minkä ahlaa kuin suku maakputin. Pihinnaa jälkeen mun immakaa tikilauksi, mä kävin pienitsemänä jängittu, mun avanekkaalut ja tikit kuvin piiaksi, niin ahlaa kuin suku maakputin. Vasulio kiumaloak pangilaklago suksa yumni kagayak naman uamni ko at kaumayak sarigin na loako mga sulio puyuyito lektar kali o kaututay talba toko ni alak ni takula ang nakso umi ang masam mugi akso ni inalo alik si mayuto naman ubo na ananaga
2: suno Tinggung kita mixer aku. Tule mangit tadi ceng aku.
0: Uku aku kelamar. Ia nak kain begah aku hunek. Pulat taman. Dah begong. Okau tiwang. Uda aku lu. Ima kau kengur lepa. Okau tiagit. Okau ti neagik. Uda aku lu gay. Inu nak nani gay. Metau dik sesungak pang nagay. Metau dik sesungak pang nagay. Atatatsiaan mitautaugami isuillakimatsiamiaksuni atatatsiaan raataina miseraalaa isuillakimatsiamiaksuni qiallamailu okalaakimangman atsikalangitunga eetalva iklautaujunga atsikalangitunga eetalva suelauktaago teetnailiungitit kinguak sakatsiakumaangamnu atsikakuarutit isumattailiit kinguak savuktaau ikkua Isumaki kiarvit, isumatsi ahtaa ja kaamnuk takkuungi, tihuangi jaame ja kattaa laama. Ja ilikniingi lauksunga, tallimaiksunga, tihuani, nutakaika laama, taimaikaa uvoptut piioka langi lakli. Teatna nutakaajan muruni, teatna liko isumalauksi manginman. Ibn kua liko kinguvaaksani pehoksaa tuariga mingalu. Ahnatkoa kaatnaamun ngoo. Om ni gute kuga minga takko komu na la yitu la ama pillo luktu ala khlema imna okak pala okto anan tiaga ikka ma yuma ko agna ko na ku manga ligo isuma lo kila ko mang itok ligo yulitu ako madakku kinuli di ku ni tu kata ulat pero ma joga ma okame ari akang itu ni gilo u pero Pakulub lang eh, nacer mirya mayakin na ila uit siya kalo alak lang alo. Ataw siya kalo alo na anak taw si Mangina. Unipkat siya nilugpunga, pit siya nilugluawit siya. Tamat ko ahuna ukaw singin, iat na igiakang niwo. Talba katimatawak, katimakatawak tumagla. Uwanit kagak sinong mito hauman na siya ako yung ama. Uwanga tamani kis. Ino siya lukta ako galwa akit kagak sinong mi.
3: Ayaw na
4: ya api ini bisa utak bawa lagi man. Tak kau itu langit kau yang namanya pabut. Tak nak tersak sahul yulu ala uman. Kan sekarang mi utak lok semayok. Jauh nak tuat. Ilau nak kacang nak pusing. Tehnik bisa utak bawa oleh alaman, kau nama elak pukul tahap kuat, saya ikut kau kau yuk. Teman yang ketiga kau yuk selama Robert kabit tak. Mandi mitaut saya, oma sih saya ikut kau. Tak bawa sih.